0: jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3-bio. Unsa may keto diet?
1: Unsa man?
0: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats or GP.
1: Kanang mga nuts, avocado, VCO, D3-bio.
0: D3-bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
1: Oh.
0: Pwede jud ka atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapon na ang magsigig lingkod.
1: Gusto.
0: Balik ta sa patol, Sir GP.
1: Oh.
0: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atake yon. Unsa may atong mabuhat?
1: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
0: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
1: Gusto.
0: Dili gyud unta na pwede.
1: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
0: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
1: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo na kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
0: Correct.
1: Ug wala ra siya'y katumbahan.
0: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
1: Bitaw.
0: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang lawan.
1: Dili matukan.
0: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo, gatakilid. Mauna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa D3-bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3-bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the-best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
1: Wala tay oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: D3-bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3-bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3-bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3-bio. D3-bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 좋고
1: 간편하죠.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at lawadlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Tas pang imu-blood sugar.
5: At tunak may diabetes?
4: Mag DTX 500 ka.
5: Ang DTX 500
4: at tunakin anti-diabetic properties.
5: Sama sa
4: Charantine.
5: Nagkapo mo po sa gluco.
4: Visine.
5: Controls blood sugar.
4: O polypeptide.
5: Kaparehong epekto sa insulin.
4: DTX 500.
5: Highly recommend
4: sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinakadulog ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, og wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C mabalik sa Filtry Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Filtry Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: Filtry Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3 mabalik sa mga butika. Filtry Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabahal.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics, nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula ka.
12: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Full Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado!
13: Hamara Herbal Products Center!
12: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
13: Hamara Herbal Products Center!
14: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree, relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license, no adverse findings on character or background investigation, and reference checking. Og mas prefer nila kung resident tika sa Shaton. Ayaw imis ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental, your partner, your bank, your future. future. Apply na!

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ana makaugga na sa kama. Masinug. May diabetes ka. PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DGX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panin. O iniingon akong ikagaw nga surayon daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na jud akong gibati nga anemic na wala na jud ang lagum-lagum sa akong panin.
0: Mighty C! D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Rosanne Bao, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado!
10: Hamara Herbal Products Center!
9: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
10: Hamara Herbal Products Center!
11: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license. No adverse findings on character or background investigation and reference checking. Og mas prefer nila kung resident tika sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental, your partner, your bank, your future. Apply na!

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DDX 500!
3: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
4: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
3: Mm.
4: Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility.
3: Mm-hmm.
4: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
3: Mm.
4: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
3: Oh.
4: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
3: Grabe.
4: Depende na sa kondisyon sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy.
3: Wow.
4: So mga hindi ka bata na, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala
2: ang may diabetes.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
2: Yanagapanupo.
1: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Masalikan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
5: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
3: Ay, galik,
4: correct na. Mm. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka-damage sa kwan.
5: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
3: No?
5: Bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
3: Mm-hmm.
5: Pagkaon sang sobrang added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
3: Mm.
5: DTX sa 500 kag Mighty C kadadlaw.
4: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
3: Aha.
4: Juices.
6: Pusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gid wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
4: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko yapon dito X500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko yapon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty Sea.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
0: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campeón Araya.
1: K5 News FM.
2: Shocking the lives of the Filipino.
3: Problemas affecting liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatak og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Tas pang imo blood sugar.
5: Ang dura kini diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
5: Ang DTX 500.
3: Ang dura kini anti-diabetic property.
5: Sama sa
3: Charantine.
5: Nagkapang mo po sa gluco.
3: Visine.
5: Controls blood sugar.
3: Ang polypeptide.
5: Nagparehong epekto sa insulin.
3: DTX 500.
5: Highly recommend
3: sa mga eksperto
4: sa pinakadulong butika sa Yulgar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa T3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang T3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: T3 Bio, ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Mabalik sa mga butika. T3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa T3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: T3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabakal. Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Superman for Men, gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men!
11: Isang kapsula ka.
12: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Full Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado!
13: Hamara Herbal Products Center!
12: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
13: Hamara Herbal Products Center!
14: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license, no adverse findings on character or background investigation, and reference checking. Og mas prefer nila kung resident tika sa Shaton. Ayaw imis ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo musubmit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental, your partner, your bank, your future. Apply na!

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. Mag DTX 500
3: adlaw-adlaw.
2: DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
4: pabalik sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
2: i-DTX 500 na!
4: DTX 500!
2: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
4: DTX 500! Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Filtry Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Sporebiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Sporebiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Sporebiotics. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinica Sporebiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Sporebiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a full supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center nahimutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.
10: Give it to me.
11: K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.

K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio con.
1: Campione radio!
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung naghahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
5: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Taas pang imo blood sugar?
6: At tunak may diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
6: Ang DTX 500!
4: At tunakin ni anti-diabetic properties.
6: Sama sa
4: Charantine.
6: Nagkapa mo po sa glucose.
4: Visine.
6: Controls blood sugar.
4: O polypeptide.
6: Kaparehong epekto sa insulin.
4: DTX 500!
6: Highly recommend
4: sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. Ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend, extend, super. Supplement for men, gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina, like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-banga na ga! sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men!
9: Isang kapsula ka. Oh, oh, oh,
10: oh, oh. Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.
12: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license. No adverse findings on character or background investigation and reference checking. Og mas prefer nila kung residente ka sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede kamo mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental. Your partner, your bank, your future. Apply na!

K5 News FM. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Kampyon na radyo!
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Tas pa ang imo blood sugar?
3: Ato na ka may diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
3: Ang DTX 500
1: ato na kini anti-diabetic properties sama sa Charantine nga kapamubo sa glucose, visine controls blood sugar o polypeptide nga parehong epekto sa insulin. DTX 500
3: highly recommend
1: sa mga eksperto.
2: Mabalik sa pinakadulong butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, yung vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Gina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At dunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend.
9: Extend. Supplement for men.
10: Gawa sa maca.
9: Isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska.
9: Epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
11: Isang kapsula ka. Oh, oh, oh,
12: oh, oh. Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
13: Hamara Herbal Products Center.
12: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
13: Hamara Herbal Products Center.
14: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license. No adverse findings on character or background investigation and reference checking. Og mas prefer nila kung resident tikas sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede kamo mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental, your partner, your bank, your future. Apply na!

0: for quality appliance and motorcycle products, Duixan Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Exam Marketing Shaton Branch, anaamay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Do Exam Marketing!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa sekundarya, sa pagtuki, sa mga nag-unang balita sa ato, sa nasod ug sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kuso, artista ug uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot nga panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026. Adlaw nga Domingo, gikan sa 8:00 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kini mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals. Karong September 13, 2026, adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
4: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr., and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School, School Principal Ms. Ateline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio, and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School, School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum, and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School, School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Rhea Joy Fortuito, and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School, School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Partosa and Rose Marie Palomar, with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School, School Principal Miss Catherine M. Bohol, and Coach Miss Antoinette A. Tinghill. Piapi High School, School Principal Dr. Daphne G. Nudado, and Coach Arlie Yulieran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School, School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruthie Carlon, and Coach Miss Sherani Abalo.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Oras alas 4:36 na. Oras sa tunda. Kaninyo sa Mighty C. Alkaline base vitamin C. Kipalikon ang itong immune system. So katong gani ang wapa magka sulay panulay na mo magka kikivay para likon ang atong immune system.
7: El Castigador!
6: Balik na magigalan din sa itong paraguban sa itong tulumanon. May hapon ay ni Kapitan Rona Alandaol Pibida dias by Barangay Maninihon na Bayawan City. Kap, may hapon ni mong Kap. Nagkita may kanina ito sa pagdawat nila. Selang niya 200,000 pesos bagay kikipay. Si Kapitan Rona. Ganisam siya may kailan magpagita sa Dimasasibya sa Bayon City Bangka Kaki 5. So, diari sa diri sa isip kapitan. So, taga Barangay Maninihon na nagpayan sa Bayon na may hapon yung tanan niya at mga Kaki 5 and News FM. Naka-hook up taron mga Kaki 5, Isla Siquijor, Sambungita, Shaton, Bayon, Tanay City, Baiz, o aban pang marapit sa Norte Bayan sa itong lalabigan sa Negros Oriental. O ni-set out na ito ni mga igala kining ato mga followers na ito na karoon ay nagsunod. Si Ma'am Nance Baduquillo, Ma'am Nance, may hapo ni mo, Ma'am Nance Baduquillo, no? Despinsa nga dili si Candos yung nadunggan karon, doon ay importante yung ating mas Candos. Kiniuna si Kaki 5, Cyril Repe. Adel Bill Bael, may hapon Sir Cyril. Sipa kay Lanog Dres Banduda, Kabang, Barangay Alingalan na Manhuyod. Shout out ni Mama Muna, Papa Inyo, ti Baugas, ti Joy Basan, ti Bangay Elpidya, Laros, niya si Roger, o sa Tarang Naminaw Dres sa Manhuyod. Salamat kayo. Si Mayor Rafi Andaya, nagkita may ganina mga ikala. Diyas may convention center mga kakipay. Ma'am Joy Ibasan, may hapon Ma'am Joy. O niya, happy blessed weekend. Taragsar mo na si Ma'am Joy maka-comment na no. Busy na kasi Ma'am Joy. O niya, may hapon DTX Copamex with Super Kalami. Stay safe, sir. O sa tanang watching live, Jang Shop City, Lumboy. Para kay Tugas, Tanay City, Philippines. Mabuhay. Gikan ni Ma'am Joy Ibasan mga Kaki 5. So may nga po ni Maria Ma'am Joy. Ay sa mga duga pang mga mensahe dari mga Kaki 5. Si Kuya Bear Cadunes, may nga po ni mo kay Kaki 5 Bear. May nga po ni Kaki 5, labi na ni Sando, Kaki 5 Manager Birdy Kabusaw, Kaki 5 Rex Santos, Candos, birthday karong Domingo, August 16. Oh, happy birthday, Candos. Og ni Kaki 5 Dundes, di baling labi na sa nag-inom og coffee karon DTX Coffee Mix. Oh, nag-inom po ng DTX Coffee Mix si Kaki 5 Bear Canyones. Kuya Bear. Oh, may hapon ni mo niya, Kuya Bear. Pag-ingapon din sa may Bantayan area. Samtang matod pa ni K5A, Sir Cyril, ayaw, kalimti ayaw. Hook up K5 News FM 88.1 Tanay City, Candos. Di madali oh. Naka-hook up si Iting-Iting. Shout out ni Kumari Kapitan Arlene Rosario. Onya si Lynn Aquarius, Mayit Salvador, Madeline Salmorin, Hamandron. Kay Gawad la Carlito Bacod, Darwin Cornelio, Steve Cornelio Ardais. Dong Alden Bilio Pael, Gina Cadalso. Kay Gawad Uter Miraflor, Boss Eco Mike, Nong Elmer Lawan. Onya Nong Serapion Reyes Family. Agay Reyes Vergara, Clarita Ogandong Jerry Vergara. Okay, gikan ni Ma'am Joy Ibasan with love. O niya si Ma'am Darm Signap, Darm Signatores, ti Day Ludita, Rakal Angkas, o pamilya gikan ni Joy Ibasan. Inday Mars Gabas, may hapon. Grace, Grace, Grace. Sir Sai, shout out ko ni Dundeps. Shout out Dundeps, Dundeps, Dundeps. Oter Miraflor, good afternoon, Sir Cyril, DTX Copamex, love me, kayo good. Oh, labi na po ng kuhan, may kalan, DTX Premium Coffee. Sabot na, og kalami, mga Kaki 5. Lami kayo na, basta naminaw sa El Castigador.
5: El Castigador.
7: El Castigador.
8: Justicia.
9: Justicia.
8: Sa kahanginan.
9: Sa kahanginan.
6: Sa dipan natin isigutan, mga pipila ka maisyo, ito na sangga pagigal, alas 4:41 na. Oras na ito na kaninyo sa D3 Bayo, o D3 sa 500. Ang Kobalik kina R, din sa ito lalawigan sa Negros Oriental, mga kaki 5. Ang dipagawa sa kini sa total number of barangays, o barangay level, mga igala, barangay o iski election, barangay level iski election. Nene Cooperation 2026-2035. O, pila man. Diantong 2025, dini sa Occidental, magigala, gikuparar ning atong Negros Island Region. Occidental, Negros Oriental, o Sigihor. Niantong kuan, 2025, adunay total barangay 562, Negros Occidental na, Negros Oriental 557, Sikihor dunay okay. Ang Sikihor mga igala dunay 134, 2035 ni. Total number of barangays mga igala. Tanda ni, total number. Unya ang presento dinhi mga igala, base kini sa nakuha na to sa ACE present, doon ay 13,139, 6,084, samtang sa cluster group mga kaki 5, 5,789, 2,901 ang Negros Oriental. Ang Occidental may singa una mga igala. Unya, sa pa, mga cluster grouping, present. So pinapakinggan mo, dikhan naman dahil, no? Mga kuha na ito, kaning kung sa tawag ka na may gala, kining mga kalabuan na ito within 2026 Oter Beraflor, good morning. DTX Kapomex, lami kayo. Lami na kayo na mga gala na init kayong panahon. Namingin ng uban nga magpabugnaw ko. Mingin sila magpabugnaw ko. Pero, init kayong panahon mga gala. Pero nag-inom ka o init tubig. Pero kung ma-DTX Kapomex yung paliton, imo-imlon, wa ka na yung problema kay Kompleto Ricardo's na pagkakifan. Okay? May hapon sir sa Irilas na tayong naminaw sa K5 by Deuce FM. Thank you kayo at mga kaigsunod na ito de Karuna, sa may Mangnao, Dumaguete City. Salamat kayo sa inyong karunang pagpaminaw de. Morning sir, good afternoon sir sa Iril. Og sa tanang mga naminaw karon. Salamat kayo. So amping-amping good mo. Ha? Amping-amping yun mo mga igala. Labingit ni ining mga kahimtag na to sa panahon na karon, no? Daghan ang mga madisgrasya mga igala. Sir, may hapon sa tanan nga kadunay naka DTX Copemex mga kagipan. Alright. Sir, may hapon sa tanan na lang si Candos Asa de Ay. Doon ay gintiman si Candos mga igala. Muna nga kita muna ang temporary karoon nag-man din sa itong tulipan noon mga igala. Ala sige, ito na yung tagan o pagtagan pa mga igala. Di ubos mga igala, no? Ang present mga igala. Para niya itong clustered group kay gising tayo pagkakakipa address mga sakop sa media. Ang total as of now mga igala, kining yuta na to sa lalawigan sa Negros Oriental mga igala, ang total number of barangays din sa lalawigan sa Negros Oriental doon ay 557. Sa mga napita di anak mga kakipa karon. So, tayo ni kayo na gikan sa atong national government, pagka K5, no?

Ay, te sa tuga bang kaya pinsay dere sa tuon tulo badon da bagay ka key 5, no? Dere ta. Pagka po, sir, don't shout out ko sa akong mama o papa nga nabino ka mua. Sa mua ni, sila si Mama Rosny o Papa Jojo sa akong nga mga manghod. Si Kent, o sila si Kent. Angel, May, Rose, o Piberica. So, punak pa kayo gala. Ang tibaya na to ni, ito mga kaisuna na to. Despite sila mga giboto na karoon na mga gala. Watching live pam na bunbun Santo Niño tanay liwam ni nimo ma'am ma'am April. Maing hapon sir sa tanang nga mga naminaw diri. Talking about og Santo Niño bendekana dito may madugta dito kay top of the mountain kun dapita di mga

Insoy, Jomar Prisi, Albert Rose, Abel, Chino, sa Tanabinaw, sa solid listeners, Ayungon, mga kakipan. Ang hapon ninyo dia, taga Ayungon, Negros Oriental. Oh, sir, bayang hapon. Og sa tanang mga naminaw kanunay sa K5 News FM. Salamat. Salamat kayo ng tanan na diha mga K5, ha? Karong tataw na mag-isigot ang mga pipila ka mga isyo. Pero karong adlawa, dagantang mga kalihukan ngay kabiran. Sama sa press conference sa atong leaders here. O niya, humanihan na mga gala. Di atas may convention center para mo saksi. Humanihan na mga K5 dito sa Sinago. Ang mga lumbyo sa Sinago na kanawag kinig usa ka sako nga bugas mga K5. 10 kilos mga gala. So, 10 kilos ang maong bugas nga pwede na kinig maluto sa itong mga chikiting nga. Nga sa iyo sa narinig, nagsikay-sikay, nagtimon, nagmata. Nagmata na kay natulog, ikin natulog.

0: Sa dagat ang mga kaliukan ay karong adlaw magaygala no tentang Santa Saone. Ang House of Representatives ang nakigadugtong usab gani sa mga batanon, mga estudyante, pinagi sa ilang leaders here. Bawat batas malaga Negros Oriental State University karong adlaw. Gatusan ulibuan ka mga student ang appeal sa legislative engagement sa First Visayas Indubagate ni Third Nationwide. Ang inaugural lang sa Luzon sa Bila Second League in Mindanao in Butuan. Leaders here is initiative that brings Congress directly to communities across the country, which aims to promote participatory lawmaking on the ground, public services, overseas, and policy evaluation ng mga kakipay. Evaluation.
1: El Castigador! Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. El Castigador!
0: Okay, so pwede pa kayo gala. Kanyang gatusan ang ni-appeal, no? O niya, diya sa si Kong, Maisa Kong Janice. Nitambok ato sa mga kaliukad na mga igala. So, salamat kayo ganina. Samtang salimbahin, si Secretary General Attorney Cheloy Villarquia Grafel, o niya si 3rd District Congressman Janice Gamo, 2nd District Congresswoman Maisa Sagarbarya, 1st District Congressman MMAY, ang matod pa rin eh, i-recognize ang dakong papel din sa baong mga project ng ipinagat kyo ganto sa mga kabarangayan nato nini mga higala. So, kudos nining maong programa sa ato mga kining ato ng mga pipila nato ka mga ahinsa sa gobyerno nga didang at karoon din sa tunagpuan sa pagkita mga higala. Alas 4:53 na, kining oras sa tunay kaninyo sa Vitamin C, alkaline base sa Vitamin C. O balik ta, o uban pa rin ng mga sikas, mga K-5. Dili sa itong tulubanon ang balitang K-5 sa maga. O na-standby sa itong second round, final round, nga pag-sutisikot sa mga naitabo. Palibot sa tunagbayan o lalawigan sa Negros Oriental. Balik pa ang El Castigador!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: O Sir Shell, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika. Mga ka-DTX,

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Bio. Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Paday si Shella Grace Mendoza. So, oh, napermi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Idiho, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. So, pag nakainom ko aning tambala, ako dito akong pagpasalamat. Pero kay ni Himsog na ang akong paninaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
3: Mighty C, ang alkaline nga

0: conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kaikong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, the vitamin C, mabalin sa mga butika.
3: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: Extend food supplement for men.
4: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagigan. Nay, pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food

0: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga atop, kasaligan nga serbisyo.
3: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot og beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
4: Kagub ko o crispy nga lechon, baboy ba ang imong gipangita? Adto na ta sa Gutib Lechon. Lami ang kimplada, magbalik-balik yun ka. Aduna usab sila'y kinilo matag-adlaw sa barato lamang na presyo. Aduna usab sila'y display sa Talipapa Airport, Cebulan. Gipanag-ian ni RG Ognet Gutib. Makontak sa cell number 0905-117-8409. Always remember, may way not be the best, but we make sure we serve you better. Gutib Lechon, mahimutang sa Bulok-Bulok, Cebulan, Negros Oriental.

0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: El Castigador.
3: Oras mga K5, alas 5:05 na. Kaling oras ito na ganito sa DTX Copamex. And of course, DTX Premium Coffee. Kung di mo kong palabian pag yun mga K5, di ka kontento sa DTX Copamex, kanag DTX Premium Coffee. Muna paborito ni Ma'am Joy Fry. Muna DTX Premium Coffee mga K5. April Jean, Robete, may hapon sir, shout out kusa akong mama, papa, ang gabino diya sa may sila si Mama Rosny, Papa Jojo, sa akong manghod. Sila Kate Angel, May Rose, Feb, watching sa Nabunbon, Santo Niño, Tanhay. Sir Sai, shout out ni Joseph Marites Arellano, Christian, Aileen, Diday, Joy Basan, ni Ray Salvador Arne, Mylene Bunloy, Marisa Pilo Buyat, Toto Tata Diget, Oliver Insoy, Jumar Presi, Albert Rose Ramel Chito. Tanan na binaw sa solid listeners ayungan. Gika ni Oter Miraflor, Martes Arliano, ay sir may hapon. Pag-greet nila ni Sir Joseph Ate Florence Chiquito, Kagawad Oter, Madam Nika Nika Beroday, Bayat Salvador, Nanay Minda, Nanay Lydia, tanang na lang Sir Sai. Justin Gador, Sir Sai, shout out Gador family, dia Sir UP San Banaban family, Banawi, Pamplona. Sir Rex Colombian, Sir Asad, Sir Rex Candos. Murag si Candos mangigala. Busy ka ito? Ha? Busy kayo Rex ibungangay kay birthday man niya karong kuan. Ha? Birthday man niya karong nga Domingo mangigala. Una nga kuanto ga palugit naman siguro to si Candos mangigala. Ha? Basig nagpalugit to mga kakivibe kay birthday na good. Bitaw, doon ang importante kayang giatiman mga ikala si Candos. Muna nga kita unay nabilin diri mga kakipay. So, sige. Kaya ito nga tagano pagtagano sa mga kuha na ito dyan. So, advance happy birthday Candos ha. Sa ulog siyang alaw nga natawhan. Si Kuan, Lourdes Vitencio, may hapon. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Nandali aras panahon tuyok ng oras. Kaling oras mga kakipayo, no? Pwede, di asa tayo higat. Ato sa tagapagtagad, isigutan sa nato gamay, no? Sa ito nang kikaingon, din sa Negros Island Region, mga ikala. Doon ay 1,353 kabarangay nato mga kakipayip. Okay. Unya ang barangay clustered kuha na to. Kanang sa barangay Eski. Now, ningo na bang kapalik mga ikala nga third week sa September filing na si COC sa ato mga kandidato sa barangay? Ha? Unya kining makuha na ito may gala unsay sabutan eh unsay mga lakang rin eh kaya wak pa magiklaro kung madayon ba dili ang eleksyon o nga postponement mga kakipay i-postpone ba o dili ang kining barangay eleksyon. Kani mo atong tagaan o kining pagtagaan mga igala. Tutukan nato ni mga igala kining maong mga kasikas nato din sa atong nasod mga kikipay. Ato sa isigutan ka ba mga kikipay, kini bang kining artificial intelligence mga kikipay? Nindot ba? Nakagamit ba mo? O niya, nindot kayo pero kuyaw, no? Daga na kayo nga makamao mo gamit anang gitawag o artificial intelligence kun AI. Nga mga kaibanan sa internet, labi na sa social media, lingaw kayo ang uban kay nindot pagkay mo o katuhan ang ilang mga nabuhat o ibang post sa ato social media. O maingara ka na na. Mutay pra ka dito sa kuhan mga gala nga. Please, AI, kanimo ihimong himuon. Kantahe ko, igam ikog background. So, kada pagigala, bukwa pa na siya. Mutuo na, mukreita. So, okay lang ta, kining maong kuhan mga kikifive o gamito ni sa maayong paagi. Di ba? Gamito ni sa maayong paagi. Apil na, ana, paggamit sa mga tao sa agibalhin nga to sa laing lawas nga dili mabatyagan o niya dili di ay tinuod kani nga mga application nga gigamit ani dali kayo makatunan paggamit mga kakipipe. Gituyo ni sa naghimo sa mga apps nga dili kinanglan graduado o computer science o computer engineering aron makagamit sa ilang apps. Gipasayon gyud tanan tuyo sa daga mga subscribers sa ilang products. So, kanang hulag ko ay pwedeng buhaton video o diya makabuhat ta og senaryo salida gamit ang taong gustong maoy himong aktor og sentro sa video mga kakibay. Pero okay ni siya mga kakala kung sa maayo ni mong ibuhat. Pero kung imo nang himuon sa mga daotan, kanabang pagdaot sa isig katao, karong panahon na mga gala, gamito ng mga AI, ng ato mga opisyal sa gobyerno, nga mauni ang binuhatan, mga yun anak mo na, dili mao yun anak mga gala. Kada mao dili kayo nga maayo bang ihimplo yan ng artificial intelligence. Gani sa bago o bago pagkasugod ang away tali nila ni President Ferdinand Marcos o Vice President Sara Duterte, daghan ang gawas ng mga video nga nagpakita sa dagway sa presidente nga dunay daotang ipang buhat mga higala. So magkita ni mo niya makatuo kung kaning mga post.
1: El Castigador, El Castigador.
3: Dikatap usab social media nga resulta sa klase-klase nga pagtabay batok sa presidente gikan sa mga kritiko og niyang netizens o giyan og netizens pa kala o niya kusganon kining tanang gihimakak sa palasyo og dunay gilusad nga investigasyon labot rin mga kakipay. Kay batok pa sa insya o sa Republika number 10173 or kining Data Privacy Act 2022 o 2012 ang dagway pamayon sa usa ka tawo o sa ka personal information o dili ni pwedeng nga basa-basa lang gamiton sa uban kun walay pagtugod sa tag-iya mga higala. Ilabi na ko ng video o lagway dili magamit o gigamit na dagway pamayon na pagkita mabuhat nga dili tinuod niyang gibuhat o ni istorya o mga pulong nga wala niya gisulti mga kakipay. So, muna po'y naka-anghit niya ng maong artificial intelligence mga kakipay. Naoban, ana, asa ng hustisya niya na mga kakipay? Yung sila nga. Asa ang hustisya niya na mga igala? Kanang maong pagama o binuangan ka mga kakipaib. Asa daw ang hustisya niya na mga higala.
2: Hustisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
3: Hustisya! Kanang mag kina mogamit sa mga artificial intelligence sa mga kaki 5 nga dili mayo. Ah, okay na to, kana mga promotion uban pa diya. Wa na problema diya mga igala. Basta kayuhan lang na. Pero kana pong mogamit kay AI o niya ibong dauto ng imong isigitaw, mao na po na dili mayo mga kaki 5.
1: El Castigador! El Castigador!
3: Oy, si kagawad Gina Sotelio, may hapon, kagawad? O, diya sa may Balinsya, mga gala. No, si kagawad Gina Sotelio, may hapon ni mo diya. Kandus! Sakay niya ko kandus.
1: El Castigador! El Castigador!
3: May hapon sa tanang naminaw, Sir Sai. Oh, salamat kayo itong mga suki na ito ng mga tipo naman niya. Ang kanunay nagsunod din sa itong tulumanon ng mga higala. Ha? Sir Sai, may hapon sa tanang niya ng mga DTX sa Comomex. Ikaw mo niya, katawa pa kasulay, pasulay na boy. DTX Comomex. Niya sa itong kikingon, o ganahan pa gyud mo og higher nga kuan lami pud kayo DTX premium coffee katong mga diabetes na diabetic DTX sa premium coffee munda mga gala available sa mga pharmacy na to. Sir Simon, hapon sa tanang nga mga nabinaw, birthday di ay ni Kandos. Maglitson. Idon to pila kalitson mga igala, ha? Oh, kay wapay kasi pila ka buglitson dahil kandos. Okay, derita sa lai pa nato kisigutan dari mga kaki 5 dari sa tobar kubas sa tulabaron. Naadari, oh. Tuning tagaan o pagtagaan mga igala. Sigon ni Ombudsman Boyeng Remulla nga mukabat na sa 60 bilyones ang pondo nga gigahin alang sa flood control din dito Sugbo. Sulod sa bilabay nga unom katuig sa kadako sa mga katidad nga nung hangtod na karon ng pabilin gihapon ang problema sa baha. Mulagi na. Sa itong kikaingon, tanan, siminto na diya ang imong palibot. Wala na yuta, wala na makasurop sa mga tubig, amo bahag yun na panghigala. Doon na ba'y alibyo? Kining pagsunbad ko no, ganito, piminato dito na sa Metro Manila, panghigala, ang problema na ining baha. So, hangtod Sugbo, mga kaki-5, nala, niabot na. So, kini karon na panghigala. Inay dunay alibyo nga mas misamot may noon ang problema sa ugma dito Sugbo. Haiman paingon ang pundo nga nung wala man masulbad ang nasangpin nga problema. O nag-alod ba ito uban? O niya, lison maganda ni ini mga higala nga moderis sa pumasangil nga gibulsa sa mga opisyal sa gamanan ang mga pundo apan wala kini na kinala ng rocket science aron masabta ang sitwasyon kung dunay na kong pundo alang sa flood control projects, pero may sabote noon ang problema sa baha. So, saray ipasabote ni. Nga doon ni baha, unya, anong wala ka gamag flood control, o saray ipasabote ni, wala magamit sa husto ang kwarta mga kakipay.
1: El Castigador! El Castigador!
3: Kung yun sa bagas ang pondo ni susiyon sa buwatan sa Ombudsman, sigo ni Remulla. Ilang bitaon ang tanang flood control projects sa Sugbo, gani ato sa pagbisita sa Sugbo ni ato naglabay ng adlaw, gisugda ni Remulla ang pagsusi o pagpangita sa mga project. Lakip na ilang taon, tinood ba ang gitukod ang proyekto bisan o gisunod ba ang plano labi na ang pagpadako o ginakaon sa mga kabilya o gibagon sa mga materyales. Alang sa mga magbuwis, abigtado sa kanunay ang pagbaha dito sa Sugbo, daw mo na'y awit ng ilang nadungog gikan sa Ombudsman tungod kay dugay ng nangayong kustisya ang mga biktima labi na ni Antong Kansang Mahal sa Kinabuhi ang giano dato sa Bagyong Tino manghigala. Ang makita doon ay mga opisyal nga nanubag sa kapakas magsulbad sa baha bisan sa kadako sa pundog gigayang tingali mahupay sa dughan sa mga nagbungutang pamilya sa baha magigala. Doon ay po ipipila ka mga paginaut. Kaunta seryoso sa ombudsman na remulya sa ilang iyang investigasyon o hinaot nga mulahutay ang investigasyon hangtod bahuman o gadun ay manubag din eh. Dili lang kontrol sa pagdumot, panpagduso sa pulikanhon nga tinguha nini mga kakipain.
1: El Castigador! El Castigador!
4: Ang pagbutiag sa kamaturan mo'y ngilngig kahinagiman aron masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Rex. Kangbos, Kangbos. Komentaristang why gikalisangan batas sa komentaryo dili mabayran dili masugnuran mulutos ug yagyag sa mga baho sa mga badlungon sa gobyerno gipatay gitulis gilukos sumbong mo kang Rex Kangbos. Mutinaw sa mga lubog nga isyo, mudaig sa angay daigon, dangpanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo kang Rex, Rex. Kangbos. Kangbos. O karon ania ang inyong komentarista, Rex, Rex Kangbos.
1: El Castigador! El Castigador!
2: Justicia! Justicia! Sa kahanginan!
1: Sa kahanginan!
3: Patod pa ni kagawad Gina Sotelio. Nasulod na sa balita busing. Ako di kay kumutuan ng balita pa mga gala. Gibikan ka mo kay kwarta nga nakita dito. May tagi ka itong balita gisulod na kwarta. O makikita ka na yung kwarta. O may kwarta ko. Malita rin dito tanan. So, kada mga himo ang tagi kinag-imbisigar mga gala. Ipakita ito na kwarta sulod sa balita. Unta, ilang ipicturan ba? Kaya basta naglai sulod ato niya, mapasangin lang na mga gala. No. Espere John, Gatalaw, Dolino III, may hapon sa Tanang Namino, dere sa may Gihulgan City, may hapon niyo, once again, ay Gihulgan City. Salamat kayo at mga kaigsunan diyan sa Gihulgan City, mga gala. Tibawaso na lang ito ng mga pipila dere ka mensahe. So, muna pang kakipipipip ang kaling atong ombudsman. Pwede, wak naman tayo oras ang iyong panahon. Dari sa itong panahuman sa itong tulumanon. Ining kahaponon mga kakifibes. Salamat kayo. Kita mo yung timbrano ni Hulip nini. Gumikan si Kados. Doon ay mga importanteng lakaw. Nining mga oras ang karon. Mga kakifibes. So, out of the... out of the... Kuan siya? Kulambo. Out of town na mga kakifibes. So, kita ha. Salamat kayo. Pinauntang, ano na mo yung mga... Napupo din mga kasayuran nga nagsunod din sa itong paraguban sa itong tulumanan. Sa kalan sa mga CEO, musunod ang D3 Bio Newscast magkikala kaban si K5 Divina Tindog o K5 Rofa Divero. Sa kalan sa ganito bukang person sa K5 News Event, sa kalan sa mga CEO President Doc Ramel Oy, ato area manager Santa Catalina Mayor Pep Laygan, ato station manager si Bernie Cabusao, partner na ito si Jonathan Galbog o si Engineer Abo Duane Olpos. Sa gala ni K5 by Rex Cando Santos, kinigapo si K5 Cyril, DTX 5DP. Para sa kaming balita, serbisyo publiko Creo sa Negros, K5 News FM.
1: El Castigador! El Castigador!
0: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
8: gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
6: D3 Bio.
9: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahini na balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
8: gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
6: Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. No one ana baka og gana sa kama? Masin og may diabetes ka? Mag PTX 500 na. Ang PTX 500 adunay powerful extracts, no phytochemicals ug antioxidants, nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective batok sa sakit nga diabetes. PTX 500 sa mga butika. PTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpabilin nga alerto, PTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, PTX Coffee Mix na kamo. PTX Coffee Mix mga pinata.
6: PTX Coffee Mix. Mga butika.
10: Ang inundan nga no daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Naapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
12: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba, nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advance

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulser. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid sa Extend. Paayaw, gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gid ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adunan ko higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko ang tumat Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipo. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok nga ng mga eksperto. D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubo nagsipunon nako. Nagtikog may Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rondan. Dali na kay kumagkasakit og ilanat, ubo dela sipon, kaapoy kaayo, strobo sa akong pagsiklila kay sige kong absent, mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C!
12: Pinakabarato nga data!
13: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan!
14: Supply for TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
15: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Wala pa'y ganahan makikistudya ni mo
2: tungod sa imong bad breath?
1: Mag-Clinicas 4Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahindungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4Biotic.
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 5.33. Oras, hatod ka na to sa Shopee. Shopee, enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
0: Different Bio MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi, mga ka-K5, siyudad sa Dumaguete-Tibuca, probinsya sa Negros Oriental. Aniyano sa patong D3 Bio Evening Newscast ning adlong Biyernes sa Agosto 14, 2026.
2: Makita kita live sa mga official Facebook page ng K5 and News from Digital Dumaguete o mabati usab sa nakuhukap karoon sa D3 Bio Evening and Newscast.
1: Kami matod kaniyo sa mga unang balita karong gabi. Una ako si ka-K5, Divina Tindog.
2: Uga usab sa K5, Rufa De Vero.
1: Sa mga headlines at mga balita ang atod ka nato, so might see ang alkaline-based na vitamin C. High value target gisigap sa buy bust sa Sibulan, 340k Shabu na sakmit.
2: Food transport education na nag-aghat sa pagtaas inflation sa NIR ngadto sa 5.6%.
1: Kumalika NIR nagsugod na sa pag-inspeksyon sa mga classroom alang sa BSKN.
2: Mga criminology student yung sa Negros College gipaubos sa orientasyon.
1: Sa mga balitang regional, Ming Lanilia Public Market na sunog.
2: Construction worker nadakpan sa 27 kapakete sa gutuhang Shabu, Cebu City.
1: Alias piso tasikop sa baiba sa Bohol at 38,000 nga Shabu na sagmit.
2: Mga naguna sa balitang nasyonal, filing COC sa 2028 nga eleksyon, ibalhin sa masayo nga petsa.
1: PFA gisusi ang gigong pagdakop sa mga Pilipino sa China.
2: Pilipinas, gipadayo na ang pag-import sa manok gikan sa Japan.
1: Ang gara, gipangayo ang paglawig sa tupad aron mapadali ang pag-ayo sa mga eskwalahan.
2: Sa balita international, usapatay, 172 nang naluwas sa nasunog na ferry sa Bali.
1: Danny Boxer, Richard Kulon, namatay sa edad nga 33 anyos, human sa 11 katuig nga pagkigbisog sa brain injury.
2: O sa balitang showbiz, Bea Alonzo, andam na maghimog pamilya o bansa iyang bana nga si Vincent Coe.
1: Bago itong magkakifab itong mga labas nga balita nga itong atangan karong gabi hapon. O garoon sa tuag nga mga kompletong detail. Una sa itong mga balita. Nasikop sa mga pritiba sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Negros Oriental ang usa ka high value target ng drug pusher sa ginusad ng buy-bust operation sa Purok 4, Barangay Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental kaganihang kadlawan Agosto 14, 2026.
2: Nagagapan sa mga operasyon ang sospek na nailhan sa alias ng Botsoy, 30 anyos sa Minyo, o residente sa Habitat 2 Barangay Bahong Pandan, Dumaguete City.
1: Na-recover gikan kaniyang unong ka mga heater shield at transparent plastic sachet. Nga nagbuton nga 50 gramos sa gitong shabu nga nagkantidad o 340,000 pesos.
2: Gikustudyan na sa mga otoridad ang suspetsado o gitakda nga pasaka anong mga kasong paglapas sections 5 of 11 sa Article 2 sa RA 9165.
1: Oras sa alas 5.37. Time check, katod ka na to sa Shopee. Shopee, enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee, mag-load na. Dugang balitang lokal ang pagkaon, transportasyon o mga serbisyo sa edukasyon. Mo'y nag-aghat sa pagtaas sa inflation rate sa Negros Island Region. Nga to sa 5.6% sa Hulyo, gikan sa 4.9% sa Hunyo.
2: Matod sa PSA, ang inflation rate sa Negros Oriental may hinangato sa 6% sa Hulyo kasi 6.2% sa miaging nga bulan.
1: Gipasabot sa Pangulo sa PSA Negros Oriental nga si RLT Fortueto nga mas taas gihapon gini sa kaysa 0.3% ng inflation sa Hulyo 2025.
2: Para unang hinungdan ni ining paghinay, mao ang pagkaunan ng alcoholic beverages, transportasyon, gumawa pa mga nag-unang baligya.
1: Samtang sa laing bahin, gisugdan na sa Commission on Elections sa Negros Island Region ang pag-inspeksyon sa mga klasong sa publikong eskulahan at magsigurong ilahang kaandag isip mga butuhan alang sa umaabot ng barangay o sangguniang kabataan elections.
2: Gibutyag ni Regional Election Director Lionel Marco Castellano nga gihimo kining maong lakang tungod kay gipakunod nga to sa 400 ang ginaghanuna sa mga butante matag presento aron mapaspas ang manual nga proseso sa pagbutar.
1: O dini, gilauban nga mas daghang classroom ang kinahanglang ikwa-kumpara sa miagi pinili ay aron kaigo ang tanan.
2: Gihangi usab sa ehensya ang operasyon sa Department of Education o lokal ng kagamhanan na aron masusi ang kondisyon sa pasilidad sa dili pa maabot ang adlaw sa eleksyon.
1: Katapusan sa balitang lokal, mga criminology student gikan sa Negros College gipaubos sa orientation sa kompletong detalye. At ang dawatan si K5 James Manduquillo, James si K5 Mo.
0: K5 News FM Live Report.
3: Gipahigayon ng usa ka orientasyon alang sa ikapat na grupo sa mga estudyante sa criminology fourth year na gikan sa Negros College kaniadtong Huwebes Agosto 13 dito sa may sanguni ang Bayan Session Hall sa lungsod sa Ayungon. Na kining orientasyon ang timaan sa pagsugod sa duwa ka semana nga on the job training kon OJT sa mga estudyante diha sa municipal building. Gipasiugdahan ang orientasyon ni Security Officer Fred Jaime ug sa HRMO personnel nga si Nara Linda Lovely Lagodero kinsa naghatag og katimawan ngadto sa mga estudyante may tungod sa mga palisiya nila uban na og mga responsibilidad aton sa ilang internship pa. Ang lokal na government unit sa Ayungon nagtinguha usab nga mahimong mabungahon makahuluganon og malampuson ang ilang nga OJT. Balita gikan sa News Center, ako si Kaki 5 James Aditri Bayo Panukilo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: K5 News FM. Live report.
2: Mga balitang regional kanato sa D3 Bayo. Ang D3 may VCO, ang VCO nga may D3. Nasunod ang Manila Public Market in Ibernes sa buntag Agosto 14 na nakaapekto sa daghang mga tindahan og stall sulod sa merkado.
1: Sumala sa Bureau of Fire Protection of BFA Manila. Narawat ang unang alarm mga alas 9:57 sa buntag. Nagipataas na yung kiningato sa third alarm samtang di kaila pang kalayo sa sulod sa merkado.
2: Mga alas 10:35 sa buntag, under control na ang sunog samtang alas 10:50 naman sa buntag yung opisyal na gitlarang fully extinguished ang kalayo.
1: Parayon ang assessment sa mga otoridad na mahibala ng insaktong gidakon sa karawat ugang posibleng hinungdan sa sunog.
2: Laing bahin sa balitang regional, nadakpan ang 30-anyos construction worker sa bypass operation Sitio Lusimba, Barangay Pardo, Cebu City na itong Huwebes sa hapon, Agosto 13.
1: Na-recover gikan sa suspitsalo ang 27 na pakita sa gituang Shabu. Ang aduna kita ang gibugaton ng makabat sa 1,425 gramos. Ug iba na po ng kantidad ng 9.69 milyon sa pesos.
2: Ila sa mga otoridad ang suspek isipo sa ka-high-value individual kung HBI na giyon nalambigis illegal drug trade. dyan.
1: Karoon na nasa kusuriya sa PDS 7 ang suspitsado samtanggihan na bundok mamakaso bato kaniya tungkol sa giyong paglapas Republic Act na number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Katapusan nga bahin na sa Balitong Regional, nasikob sa Bybas Operation sa Kapulisan na 23 anyos nga watchlisted drug at tulis sa Bybas Operation sa Puruka Size Barangay Tinangnan, Tubigon, Bohol na tumiaging adlaw.
1: Ang dinakpan gila sa alias nga Piso, Tolitaw Grisadente sa Maunga Dapit.
2: Natigayo na mga operasyon, siniusang pwera sa Tubigon na Police Station o sa Philippine Joint Enforcement Agency Codpidea, ginasakmatikan sa iyang posisyon ang kinatibukang 5.61 grams sa ituhang shabu na nagatidad og 38,138 pesos.
1: Idaladayo ng suspek sa kasuriya sa Kapulisan, samtang giandam ang tukmang kaso bato kanina.
2: Mga balitang national, hod ka na ito sa DTX sa Coffee Mix. Naghahapay ka na, naka-detox ka pa. Ablihan na sa Commission Elections kon COMELEC ang pagduso sa mga Certificate of Candidacy kon COC. Alang sa 2028 National Local Elections, ikatulungan si Mana Setyembre, sunod tuig. Masayo kay sa mga naunang schedule.
1: Ipahibalukin ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia at kahiring sa House Committee on the Suffrage and Electoral Reforms.
2: Una nang ipahayag ni Garcia, konsiderar sa ahensya ang masayo nga panahon sa pagduso sa COC alang sa 2028 elections, aron malikayan ang mga paglangan sa pagsulbad sa mga kaso na nalabigin sa mga kandidato o party list nominees, ingon man aron masiguro ang tukma sa panahon ng pangandam sa eleksyon.
1: Sa mga naraging eleksyon, ang pagduso sa mga COC kasagarang mahitabo sa unang simana sa Oktubre.
2: Di pasabot ni Garcia nga ang maong lakang nagtumong nga masugdan ang pag-imprenta sa opisyal nga balota sa December 2027 at tungod sa kipaabot ng ginaghanon sa mga registrang botante na muabot 74 kamilyon.
1: Samtang alasalaing bahin gikumpirma sa Department of Foreign Affairs sa DFA nga gisusina ni kaloron ang mga tao bahin sa giyong pagdakop sa kapin sa usa ka gatos ka mga Pilipino dito sa China.
2: Nahisulti ang ehensya sa embahada sa Pilipinas sa Beijing aron masuta ang tinuod nga ginaghanon og kahimtang sa mga nadakpan.
1: Gani mipasalig ang DFA nga muhatag sila og tukmang tabang konsular masiguro ang papartitahan ng ilang makatungod ubos sa balaod.
2: Nanawagon na sa gobyerno sa Pilipinas sa motudan sa China nga bantayan ang kaayuhan sa madinakpan ug pahibalo dayon kini sa atong opisyal sa konsulado.
1: Dugang nga balita nga nasyonal atod kanato sito ang D3 Bio ang D3 mga mamay VCO. Gikuha na sa Department of Agriculture DA ang tiparayong pagdili sa pag-import sa mga manok o poultry products gikan sa Japan human kini gideklara nga luwas sa bird flu.
2: Himo ang mga desisyon na pinaagi sa Department Circular number 40 aron mabalik ang pagpalit o mga itlog o buhi nga langgam gikan sa maong nga nasud.
1: Matod sa DA kini makatabang sa pagpaligon sa lokal nga produksyon o pag-usbaw sa supply alang sa mga commercial producers.
2: Ipasabot usaba ni Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr. nagibasa sa sintipikong pamaagi ang pag-isam o ban aron maprotektahan gihapon alok ang industriya samtang gisiguro ang food security.
1: Katapusan sa Balitang National, hatod ka nato sa DTX Coffee Mix. Aroon ay ang palaya di sugar sugar cane. Eric GSC's DTX Coffee Mix na kakapi ka na nag-detox. Gihanya ni Education Secretary Sonny Ngara ang Malacanang na paralapda na maprograma sa tupad. Aroon madali ang pagpalimpyo sa mga publikong eskulahan nga naigo sa Habagat o Baguio.
2: Ang maong lakang kabahin sa bagong Brigada Eskwela 2.0 na nagtumong sa paghimog sa katibuk tuig nga sistema sa pag-ayos mga pasilidad human ang kalamidad.
1: Ipasalamat ito sa niyang nagpadayong suporta gikan sa administrasyon ug sa Department of Labor and Employment alang niining interagency nga paningkamot.
2: Dugang pa sa ehensya ilang kolaborasyon na nakatabang na sa libuan ka mga eskwelahan o nagkahatag temporaryong trabaho sa libu-libu mga lumulupyo sa tibuok kanasod.
1: International. Balitang international mga kaki-5 atod ka na sa Mighty C ang alkaline base of vitamin C. Ang mga otoridad sa Indonesia nakaluwas og 172 ka mga individual sakay sa usa ka lansa nga nabiyagi ka sa isang isla sa turista sa Bali sa tubig na sakop sa Lombok.
2: Sumala sa mga taho, ang KM Putri Yasmin Ferry mibiya sa Panagbabay Pantalana sa Bali, alang sa Lambar Pantalana sa Lombok, West Nos Tenggara, sumala ni Muhammad Hariyadi, Pangulo sa lokal ng Rescue Agency.
1: Ang insidente na hitabo sa Lombok Street, mga alas 4.30 in Noybe sa Kalawon, niyatong Merkules, Agosto 12.
2: Niyatong Merkules sa hapon, usa ka tao ang ikitaho nga namatay, uga kapina sa 172 ang naluwas, udala sa mga pantalan sa Bali o Lombok.
1: sa mga naluwas o sa ang Australian o ang uban ang mga Indonesian.
0: Balitang Sports.
2: Balitang Sports, sulit na ito sa DTX 500. Namatay sa nga 33 years old ang kanhi professional nga boksidor nga si Richard Colon unsi katuig human siya nakaangkon og grabing kadaot sa utok atol siyang away sa boxing nitong 2015.
1: Niyang tuong Oktubre 2015 akik at bang si Colon country to Williams. Ato sa ilang paragsang kagiim nakadawat si Colon og mga hampak sa likod nga bahin siya nga ulo.
2: Human sa away, nahugno si Colon sa lawak pang ilis o kadaladayo na sa ospital. Sumala sa mataho, nagdugwang iuto o nahulog siya sa coma.
1: 93 anyos pa lamang si Colon ni Adto Mahitabuang insidente. Ugaroon na siya'y record nga 16 kada o gugwalay kapindihan.
2: Pero sa misunod nga 11 katuig, nagpadayo ng iyang pakigbisog sa grabing epekto sa kadao sa iyang uto hangtod sa iyang pagkamatay.
0: Balitang Entertainment.

0: new life. Sana all. dapat ingat mano, mag-anong cakap, mag-new life.
1: After wedding, after the wedding.
0: Mag-new life. Pero kung di, wapay after wedding, pag-new life, regga po. Basta ba, new life, new wife.
1: Oh. Ayaw po.
0: Baga itong naglangkop sa itong Adisri by Evening Newscast, ning ad long. Si Rofa, andam naman ni...
1: Kuan. Isa mo na.
0: Ikaw, Hana, na ikantang Kuan. Oo, andam naman ni Kuan. Modonate man tayo, no? Modonate. Oh, donate lagi.
1: O, sa i-donate?
0: Kuan.
1: Uy, wait. Uy, sir, abos ito i-donate niya sa imo, ha?
0: Ingon siya mo, lechon iya.
1: Lechon.
0: Pero wala pa kabaloon sa nga lechon.
1: Basi ka to yung mga specialty, sir, abo nga kanding.
0: lechon pabo. Oh, pero nagambuhi ni si ano si Kuya Delphine. Alright, maying gabi ino sa ato gabi, maying gabi or maying hapon.
1: Hapon. Oh, 10 minutes hapon. To go para mo gabi.
0: Pero hapon naman, gabi na lang sa USA. Mayong gabi ino sa ato maying hapon sa ato nga mga nakahook up karoon. And then the 3 by Evening Newscast sa K5 News FM by 1. K5 News FM sa ato nga. K5 News FM sa isang bonggita. K5 News FM diha sa My Tanhai City, K5 News FM Baiz, K5 News FM Mayungon, K5 News FM Kanlaon. Pag-subang nga naminaw kroon through radio, eres itong nagdanto sa mga Facebook Live, and to Mama, Mom Pretty Joy Fry, to Sir Heinz Fry, of course, to Mom Helena Fry, and kay Sir Carlo, Giancarlo Fry. Giancarlo ata to. Basta maayong gabi eh. And sa uban pa no. Oh no, nabalik was kaya babi. Nabilin. Alright, isa mga nag-comments nung Facebook. Ang kape.
1: Ito ang kape. DTX Coffee Mix, Sir Bob, nabili.
0: Kahit wala kang kape, like, basta may kape ka. Nga DTX Coffee Mix, lami kailan. Diba kaya, Bob? Alam mo, dada yun.
1: Saka doon.
0: Pero where's the sun, rabag yun? Mag-deliver na siya, mag-deliver. Oh, marikus-kusganan ni Sige Bobby. Uy, rumor na magdaghan kayong gipang ano nga, usara, rabag yun. Alright, ma, ayang gabi rito, mayro floor. Good afternoon, Ma'am Design, Ma'am Rufa, DTX Coffee Mix. Nami kayo. K5 News FM, your number one. Shoutout ko Joseph, Lori, Chiquita, Family, Marita, Sereliano, Ruby, Christian, Eileen, Diday, Hana Joy Basan, Budloy, Marisa, Presi, Albert, Rose, Ramel, Buyat, Renetuto, Digat, Tata Digat, Oliver, Iskoy, Zumor, Tarang Naminaw, Sura Iwan, thanks Ma'am Design, Ma'am Rufa.
1: Kang Alan Drakes, mayong hapon ng Rufa o Ma'am Divina, shoutout sa nang naminaw sa inyo nga programa.
0: Thank you so much. And kang Lesilda Akabal, maing gabi ibang ka-K5, shoutout ko ni Jolina ba ni?
1: Tama, Julita, no? Julita.
0: Azulina, Julita. Nawala, Julita, Nelson, Ivek, Ogdrisa, Kadaatan, Dita, Floor, Tubat, Warlito, Akabal, Alfred, Akabal, Michelle, or Michael, Akabal, Michelle, families, Ardito family, daghang salamat, Ma'am Rufa, and Ma'am Tisay.
1: Kaya Sir Ethan James Sarmiento, maayong hapon, happy weekend.
0: Yes, happy weekend, Sir Ethan. And kang Mercy or Lasa, thank you sa imong siya pa heart and pa smile.
1: Kang Inspired you and Gantalaw Dolido the third, maayong gabi isa nang naminaw sa inyong programa samtang nagkaon og panihapon, sudan sari-sari nga utan sinabawan.
0: Mhm, lami kay sinabawan da.
1: Sayo kay hapon ni ko ano. Oo,
0: sayo iya hapon ni hapon. Grabe jud ni siya tong pag-alas sa ospital sayo pero ili. Dungan-dungan ko ni niya parihapon. Ay, Mami Rowena, and that is Jowa diha sa may yungoy ako mga parents niya. Hello, kamusta? Mga gaw.
1: Mga parents.
0: O, kadaghan, bena sila. Ari, sa tuwang mga birthday today, happy birthday.
1: Welcome to Beth, no? Happy birthday,
0: Beth. Happy birthday, Ate Beth. Asay mo ha, papakal siya, Ate Beth. Ate Beth, happy birthday to you. Nagpapakas si Ate Beth. O kang advance happy birthday kang Sir Roy, K5 Roy Bostilio. Tomorrow.
1: Tomorrow. Nga to ang financer o pagkaon.
0: Oo,
1: no?
0: Finance. Pang ano siya, pang ano sa Tommy. I'm hungry to me. RK sa Sunday, K5 ano po, Drex Candos.
1: Grabe din
0: ano. Sunod
1: gini sila.
0: Birthday, no? Sunod ka, Sir Boy,

0: Sara. Na
1: 28 ba to ka, Sir Boy?
0: Oo. August 28. Di, yung pagsunod kang Shara.
1: Ah, kanon sa kami siya?
0: September 9.
1: Mm-hmm. Sunod September, imuha na yun, October.
0: 28.
1: Ah, sa'yo magkuhan date ni Sir Boy.
0: Malayo, ano.
1: Is it not worth the excitement naman mag...
0: Alright, thank you so much, everyone. Is it to ang magandamina sa mga D3 by Evening Newscast. Ning adlong biyernes. So, mahumantaro no, wala pati kong oras. Sa ngalan na sa itong CEO, Dr. Kermel Oy.
1: Sa mga area manager, Mayor Peeve Oligan.
0: At is itong station manager, Sir Vernie Cabusa.
1: Sa itong technician sa Pikes Lawa, K5, Abu Dwayne Ulpus.
0: Ako si K5, Divina Tindog.
1: Mag-uusap siya K5, Rufa De Vero.
0: Para sa kampiyon na balita, Sir Bisho, publiko kalingon sa Ragro, sa K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Visio
2: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C,
8: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: Clinicas for Biotics. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Mugs for Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicals, Spore Biotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
9: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi, sa diin ka, pipino.
10: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister
10: wala nang kabuhay-buhay.
3: Muling buhayin mo.
2: Extend
3: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
2: Extend
3: Supplement for Men.
10: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: D3 Bio.
11: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong ukod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
3: D3 Bio.
11: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
13: Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C, immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Zero. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan? Mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
10: Ako,
3: ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend.
3: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
3: Extend Supplement for Men.
9: Isang kapsula ka.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: Amen. Praise God. Dalagun na Diyos, salamat kayo sa matahong minsay sa Alawiton Higala, a Christ-centered song nga atong nabati gikan sa Familia Alcantara. Okay, atong pasalamatan ang Diyos sa iyang mga buhat kanato mga higala sa pagpasiuna, sa paghatag o panalangin, pinagis mga minsay sa Alawiton nga ginadalit kanato sa atong makaigsuunan, Brother Larry, Sister Jenny, o sa ila sa anak, Sister Precious, nga to sa ato nga makaigsuunan nga tuwa karon nakabasi sa Bacolod City. Bausa atong pasalamatan, kamo din ha sa Bacolod City, dalaygon ang Diyos sa iyang paghatag usab kanatog panaghiusa, pinaagi nini nga buluhaton sa ato makaigsuunan nga sinima na Sabbath Evening Edition karon hangtod tas alas 7. Ato usab ginapaabot ang panimbaya dahil ngadto sa mga taga-Bukidnon, ngadto kang Lynn Gasnolak, ngadto sab kang Jimmy Adi, Ann Amoris Villara sa Gratso, Dinis Dumaguete City, o ngadto sab kang Kim Waniza. Mga igalam kigsunan sa ato karon nga panag-uban, atong makauban Sister Honey, magpadayong taghisgot sa mahinungdanon kayo, mga kigsunan. Kining pagtuon ni Ginoong Hesus, presente gyud ni nga kamatuoran. Dili ni pwede nga ato na ning murag matod pa himoong sekundary lang ni nga mga matang sa mga kamatuoran nga ato dinhing tun-an. Kondili ato gyud ning ikinabuhi. Kining pagtuo ni Ginoong Hesus may gala, lahi nis atong pagtuo. Kining pagtuo ni Ginoong Hesus mauni ang mensahis ikatulong manulunda. Pinadayag 14, versikulo 9, 10, 12, 11, og 12. Kanang versikulo 9, og 10, og 11, mga warnings lang na. Warning na sa ikatulong. Kinimang kung ikatulong manulunda, doon na sa mensahe. Doon na po sa warning. Doon na siya message, doon ay warning, doon ay right arm, doon ay right hand, doon ay heart of the message. Doon na ni siya ay banner, mauni ang ikatulong manulunda. Mausa, ato ni siyang tagaan o detalye, so maghisgota o minsahe yun si ikatulong manulunda na kasintro kiningadto kang Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagtuo mismo ang gikinahanglan. Kundili yun ta makakabot sa pagkinabuhi nga balaan, mga higalam kigsuunan, dili gyud ta makabaton sa pagtuo nga gibatonan ni Ginoong Hesus nga makahimo ta sa pagdaog sa tanan gyud nato nga mga pakigbisog. Donatay pakigbisog ha. Donay pakigbisog. Donay gisulat si Apostol Pablo sa 1 Timoteo. Akon do na moy balang kasulatan din ha. Pwede sab inyo nang basahon. Ha? Sa nakasulat sa kapitulo 6, i-check ninyo lang ang inyo din ha, nga mga balang kasulatan mahigalam kay suunan, sa versikulo 12, sa 1 Timothy sa chapter 6 verse 12. Ang uluhan din ni ang maayong pakigbugno labot sa pagtuo. So pagtuo ni atong hisgutan. Nag-ingon din hi ang nakasulat. Pakigbugno diha sa maayong bugno labot sa pagtuo. Padayoni ang pagkupot sa dayong kinabuhi nga ngadto niini gitawag ikaw og nga imong gihimoan sa maayong pagsugid sa atubangan sa daghang mga saksi. Mauni mga higalam kigsunan ang nakasulat sa bersikulo 12. Ang ato diningi kuha nga mga pagtuon nga duna tay pakigbugno. Unsa man nga pakigbugno mga higala? Pakigbugno ni sa maayo nga matang sa pakigbugno. Kiniray matang sa pakigbugno mga higala nga bisan og mamatay ang atong lawas maayo gihapon na nga pakigbugno. dili kay atog yung tinguhaon nga magpabilin tang buhi sa atong lawas, apan namatay Hinuon ang atong kalag. Pinaagi sa mga sala nga wala nato mapangayuig pasaylo. Hangtod namatay na lang ta. Mauni mga gala. Mausa, nag-ingon si Apostol Pablo sa dugang pa sa Kapitulo 1, Versikulo 21 sa sinulat sa mga taga-Filipos. Sinulat ni Apostol Pablo, ha? Nga to sa mga taga-Filipos sa Kapitulo 1, Versikulo 21, niya din ni unsam nakasulat. Kay alang kanako, mato ni Apostol Pablo, ang pagkabuhi mao si Kristo o ang pagkamatay mao'y pagdaog. Niya na ha? Ato nagyuning giklaro. Giklaro na ginato o unsang matang sa pakigbugno. Unsang matang sa pakigbugno. Ang atong pakigbugno nga maayo mga higala, kanang magmadaogon ta batok sa buhat sa kaaway nga mao ang pagpakasala. Wala may laing trabaho ang kaaway sa Dios nga kaaway sab nato. Muni usa sa ato higala nga tagaan tagpagtagad. Kay kung dili ta magbaton sa pagtuo nga gibatonan ni Ginoong Hesus, di gyud ta kabuntog. Di gyud ta kabuntog sa kaaway. Muna nga dili mapuslanon ang atong pagtuo nga atong nabatunan karon kon dinhi rata kutob sa pagsugod lang sa ato ang pagpaminaw. Kay kining pagtuo nato karon sa pagpaminaw rani, sa pagpatalinghog rani. Mauni mga higalang ato gyuding iklaro. Kay daghan kaayo mahigala rabang mga pagtulon-an nga ning resulta na Hinuon gani o pagkabahin-bahin sa mga parihurag pagtuo ngadto kang Kristo. Parihuraganig inampuan. Parihuragani o mga pagtulon-an ha? Ang uban, parihurag yung pagtulon-an. Sama pananglit. Anhiragod ta ini atong pagtuo nga doon ay manluluwas. Unsa man itong manluluwas? Dios o tao? Mauni mga higala o makigsuunan. Dili lang anak. Kung anitag mga doktrina, di natin ihatag og lain. Ha? Sister Honey, nakaroon sa ato nga panag-uban. Di ni Sister Honey, kinilang daang parihog pagtulunan sa adlawng ipapahulay. Pariho. Adlawng ipapahulay. Adlawng ikapito sa simana. Adlaw ni nga Sabado, sa English ni Saturday, mauni ang seventh day, which is the Sabbath day of the Lord thy God. Unsa may mga diferensya, ana? Parihog pag-ampo, parihog ginawali, unsa man. Na may pariho rin yun o pagtulunan, pero dili man lagi kauban. Kung adto tagpundok, lain-lain man og pangan. Ah, lain-lain pod og mga, unsa man yung mga problema na adiha kung adto ng uting kayon. Ah, angay pa ba? Angay pa ba nato ning uting kayon? Na may mga tao din panahon ni San Pablo, ngamiyon sila ako, iyamang ko ni Sipas. Ang usap po din ako, iyamang kong Apolos. Ako iyamang ko ni Pablo. Mauni, hangtod karon na agihapoy daghan magkagsuunan ngon ana. Kinsa man na ini silang mga tawhana, inlain ni sila og pagtuo. Lain-lain siguro pagtuo, sumala sa ilang kaugalingon. Tingali na ay uban ang gituohan mga higala, ang pangalan sa pundok. Og pundok kay manggaling, o sana? Og mga patakaran baka sa pundok, mga pamalaod. Kining gitawag og ecclesiastical authority, mga church legislations, leadership. Lain-lain mga higala o makigsuunan. Muna nga ato ning isgutan,
1: tungod kay nalambigit dinhi mga higala. Ah, kining atong gibasa na ani sa unang Korinto kapitulo 1. Ni adiri title on, nabahin ba si Kristo? Pangutana naman eh. Nabahin ba si Kristo? Nga nung naamaning pangutana ha, o uluhan na title ni sa versikulo 10 sa unang Korinto. Nag-ingon, apan maghahangyo ako kaninyo mga igsuon matupang San Pablo tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga unta kamong tanan magasulti sa maurang usa ka butang o nga wala unta kaninyo'y mga pagkabahin-bahin. Kondili mausa unta hinuon kamo diha sa maurang paagiha sa paghuna-huna o sa maurang huna-hunaa. Versikulo 11, kay gikasugilan man ugod ako sa mga tao ni Chloe nga kuno anaay pakiglalisay diha kaninyo mga igsuon ko. Ngunit sulti ng San Pablo sa versikulo 12, nag-ingon sa laing pagkasulti, ang batag usa kaninyo magkanayon kuno, ako iyan ni Pablo, o ako iyan ni Apolos, o ako iyan ni Cephas, o ako iyan ni Kristo. Mauni, versikulo 13, nabahin-bahin ba ugod si Kristo? Ala, ato daw ning tagaag pagtagad, iyan lang tagtubag ha, o unsay ato ang nasun ahuna, dinhi nato himuoning salamin. Ah, matod pa, pangutana ni, nabahin-bahin ba ugod si Kristo? Si Pablo ba ang gikalansang sa cross alang kaninyo? Nani ana? Unsa pa, o gikabautismuhan ba kamo sa ngalan ni Pablo? 14, mapasalamaton ako sa Dios nga wala ako'y gikabautismuhan kaninyo gawas lamang kang Krispo o kang Gayo. Aron wala kaninyo'y makaingon nga kamo gibautismuhan sa akong ngalan. Okay, mao ni galam king suunan. Kining atong gibasa dinhi kung sa may ato ining pagtulon-an makuha. Mao ni ang atong usa sa salamin nga kining atong nabatunang pagtuo karon higala. Kinahanglan tang masayod sa kang Kristo nga pagtuo siyang kaugalingon. Ang sinugdanan sa nangita si Kristo og mga tao nga mahimong makapangalagad kauban ni Kristo siyang pagpangalagad, iyag yung gisultian ang mga tao. Sunod mo nako. Follow me. Manesulti ni Ginoong Hesus, Mateo kapitulo 4 bersikulo 18, 19, 20, 21 ug 22. Sunod mo nako. Follow me. And I will make you fishers of men. Himuon mo nako nga mga mananagat og mga tao. But pasabot, himuon silang mga missionaries. Sunod mo nako. Priyaad tong usa ka tao yang giingnan. Kuyog nako. Niingon ang tao, namatay ang akong amahan. Ako saning ipalubong, humaglubong, mukuyog nako nimo. Ang tubag ni Ginoong Hesus, pasag din ang imong amahan. Pasag din ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Alang kanimo, lumakaw ka imantala ang maayong balita. Panawagan, gipili, gitawag aron himoon siyang alagad sa Dios. Magpahibalo sa maayong balita sa kamatuuran nga maos Ginoong Hesus. Ang dalan kamatuurag kinabuhi. Ipasangyaw sa Ginoong Hesus kay siya ang nagpakamatay. Siya ang manluluwas, ang magakuha sa tanang sala sa tibuok kalibutan. Maunay buluhaton mga higalam kingsunan anang mga mutuo ni Ginoong Hesus. Muna nga daghan si Ginoong Hesus og mga pulong nga iyang gibilin ngadto sa mga musunod niya. Ngani, napay giingon ni Ginoong Hesus. Bisan kinsa nga tao nga buot musunod ka nako, magdumili sa iyang kaugalingon o magpasan sa iyang cross o musunod ka nako. Asa na mabasa? Mateo 16, versikulo 24. Ala kita, Christian man ta. Mayng kita, Christian, unsa may pasabot ana, magtutuo lang ta sa ato urang huna-huna, magtutuo lang ta sa ato lang amatod pangabil o atong igdulungog. Mauni mga higala, salamat kayo engineer. Dalaygon ang Dios. May higala ka mong walay mga Biblias puloyana ni asa atong screen diri, makita nato diri. O kay ma-view man ta mga higala. Mauni, Mateo 16:24, kining pagkasultiha. Ato daw ning tagsa-tagsaan og pamalandong kitang nag-angkon nga mga sumusunod ta ni Kristo. Og sa iyang mga tinun-an misulti si Jesus nga nag-ingon, kun adunay buot musunod ka nako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon og magpasan siyang cross og magsunod ka nako. Uy, sa inan ka aning pagkasultihan mga higala, unsa ka hakong dili tamutuman ani? Panalitan ba? Muangkon lang tang sumusunod ta niya, muangkon tang Kristuhanon ta, pero dili ta magdumili sa atong kagalingon. But masabot kita lang gyapoy magbuot-buot sa atong kagalingon. Kanang kita lang gyapoy magbuot-buot ba? Unsa atong gustong kaunon, unsa atong gustong imnon, unsa ato ang gustong buhaton. Unsa sulting Apostol Pablo sa 1 Corinthians 6, 19, og 20, naa din niya, ato ning pamalandungan. Magtagsa-tagsa lang kita inig-examine ha? Sa atong kagalingon. Kaya wa, manta din ni pundukay. So, mahala lang sa nakasulat, nga mga pulong, ato gituuhan, kamatuuran kini, mauni. 1 Corinthians 6, 19-20, ato daning sulayan, og di baka ta mureklamo. Kay ingnon man tag kinahanglan dumilian ang inyong kaugalingon sa inang kana o atong masahon na. Okay, salamat kayo ato igala karo engineer aton chief engineer yun si Abu Dueni agani ni siya makakita taani. Okay, salamat kayo engineer. Okay, akong masahon nire sa ato nga screen. Wala baka mo masayod matod pa ni Apostol Pablo nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo? O nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios? Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Hala sige, magsugo daw ta og balanse ani. Wala ba daw ta masayod? Lakin sa mga ibig, sigurado yutang naagidagan, siguro wala gin masayod. O naaman galing, na ay kulang. Unsa may kulang, kanang wala ba ta, siguro ba, nasayod nga, kita di ay, ni adi ay ta, gitawag, gipuy anta, o Espiritu Santo, kay kining atong lawas, templo ni. Templo gani, simbahan, puy anan, sa Espiritu Santo. Kining atong lawas, niya niya nagpuyo sa asong sulod sa atong lawas ang Espiritu Santo. Ato ning nabatunan, gikan sa Dios, dili ni gikan sa tao, dili ni gikan sa manulunda. Ato ning pamalandungan, kanus aman ta nakabaton enebe. Sige daw, ato na kuting kayon, kanus aman ta nakabaton aning Espiritu Santo. Nga atong ingnon nga gikan yun sa Dios. Unya maura ba ning ingon din nga kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Tiaw mo na ha, kining pagkasultiha be. Ato ron ning pamalandungan. Og dili man galing nato ni masabtan, di yun ta makasunod ni Ginoong Hesus. Kay dili man pwede atong kaugalingon. Kita ragi hapoy magbuot, na anamay tag-iyan ay nato ini. Nga naman o, versikulo 20, kay gipalit na kamo. Ibayra naman ay tamang galam kigsunan sa usa ka bili. Na kun ato ni uting kayon, kinsa may nagpalit nato, unsa pod nga kantidad o bili ang gibayad nato sa pagpalit sa ato. O, mauna ni Ron. Ha? Muna nga ato ni uting kayon kay kundi ta kay balo, ni ining mga butangan, ni nga pulonga, yano lang inatong isgutan nga maluwas na ta tungod kay magtotoo na ta. Hangtod sa kangturan, maluwas sa giyotawa, ita kay balo og unsa ning atong lawas nga naaman di ay Espiritu Santo nagpuyo. Unya kinahanglan raba nga sa atong lawas mahimaya ang Dios o busa himayaa ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. namungutana ta, unsaon po nato paghimayaan Dios, kana nang magsigiratag, unsari atong buhaton higala, magsigiratag, lukso-lukso kung sa itong kalipay diha sa atong mga ngabil ra nato, pasidunggan ang Ginoo. Sa atong ngabil ra, kusog kay tamaingog, praise the Lord. Hallelujah. Nahimaya na siya ana. O, atong klarohon. 1 Corinto kapitulo 10, versikulo 31. Ato nang idugang, kay maoni ang tubag diha, nga unsaon na to paghimaya ang Dios. Okay. Versikulo 31 sa 1 Corinto. Basahon na to. Busa, kung magakaon ka mo, o magainom, o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Kinsa may numero 1 nga gipahinungdan aning mga pulunga. Kining mga tao nga nabautismuhan na. Oy, sigurado ta? Sigurado ba ta nga kining nabautismuhan na? Oy, kinanglan atong tagaan na og katinawan. Nga numan nga kanang nabautismuhan na maoy pahinungdan ani. O sige, mo backward ta. Mubasa ta dito sa buhat 2:38. E panglista rago din ninyo. Aron na di na mo ini magpangutana sunod. Kamuray magtubag-tubag o nga ay mangutana, kanina lang po ninyong gamitong tubag. Kaya mauni ang tinao na ha. Si Apostol Pedro mitubag. Gisugo magundi silang mga tinunang iwalin nyo, pagwali mo ha. Ang mutuo o mapabautismo, o luwas, o nananklaro na, na ay bautismo package. Pero pagtuo sa pabutismo lang kang huwa kay pagtuo, o niya imong pagtuo po, asa po namin ni mo nagipahinungod. Okay, og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol ka mo, o kinilang pag hinulsol, daghang wa masayin, unsa man ang hinulsol? Unsaon pag hinulsol? Oy, angay yun ning tunan, di sa yun ka angay ang butismuhan, o di ka kamo hinulsol, oy. Kay mao man nagi, pauna o, pag hinulsol ka mo, sunod, og pabautismo ka mo, kinsa, ang matag-usa kaninyo, ngadto kang kinsa, sa ngalan ni Jesucristo, sa unsa man tuyo, tungod sa kapaysayluan sa inyong mga sala, dayon, og madawat ninyo ang gasang Espiritu Santo. Okay, atong balikon ha? Ang unang buhaton, ikaw o kita, sa wala pa ta mahibalo sa pulong sa Dios, na ay nagwali nga gisugo sa Dios, gipili sa Dios na sila. Ah, predestined na. Sige nung Jesus, nagwali. Oy. Siya pang usawa, pa'y disipulo, nag-inusara na siya, nagwali na siya. Oh, pawalihan yun ang tanang tao sa tibuok kalibutan. Mga hintil, bisan pagani, nagbantay, sugo, mga Hudiyo, pawalihan sila kay naawa sila pagtuo kang Ginoong Jesus. Busa, pawalihan po sila, pahinulsulon, yapon sila sa ilang sala. Nga numan nga pahinulsul man, ang sa inungdan, dunay sala nga nabuhat. Mangutana ta, nga nung na may sala, unsa may hinungdan. Bisige daw, ato dang i-define, asa gikan ang sala. Unsa man, asa man gikan ang sala. Sige daw, naamo ikasulti ana. Nga naman nga, maghinulsol man ka sa di pagka magpabautismo. Unsa may meaning hinulsol? Magbasol? Sa imong daotang buhat? Pagpakasala? Unsa man ang sala ah? Klaruhan na, kaya wak narabay sugo daw, ining daghan kayo nagwali nga, maluwas ta sa pagtuo lang yun, wak na sugo-sugo kinahanglan. O, atong klaruhan, unsa pa may hinulsulan ni imong, wak naman ay balaod nga imong bantayan, nga imong tumanon. At to daw ta ni iba, unsa may sala ni iba, nga numan nga si iba namatay man, nakasala man lagi sila, nga namatay yun, physically, namatay naman sila. Tungod kay dunay balaod ang Dios nga gihatag sa tao nga wa niya tamdi. Wala niya bantayi, wa niya tumana, iyang gisupak ang balaod. Pinaagi sa pagtuman sa iyahang gusto. Munang musunod ganita ni Ginoong Hesus, kining atong gusto, kinaiya nato sa wala pata makaila, sa Dios, di na ni nato padayonon. kay mao na niyo ang hanay. Mao na gining hanay. Nakadungog kag mensahe. Unya imong gituohan. Unya ikaw makasasala ka o gituduan ka nga biyain na ng imong sala. Pareho ni Maria Magdalena, giingnan siya ni Ginoong Hesus, Maria, dili kum hukom nimo ha? Pero lakaw og ayaw na pakasala pag-usab. O iya na nang gituman. Muna'y tunay nga paghinulsol ka ng dili na mo pagpakasala og usab. Unya, human ka maghinulsol, pagbabautismo ka. Pagbautismo nimo, tungod sa pagtuo nimo kang Ginoong Hesus, mapasaylo na ang imong mga sala. Kanang mga sala nato nga pertindigan na kayo, nga tago-tago, nag-anita, may gala na may dagang mga makasala nga nagtago-tago, layas-layas kayan, di lagi gustong madakpan. Mauna, di nakabalak-an kay gipasaylo na. Bisag mamatay patay gala sanglit, namatay ta sa pagtuo. Ato nang ginulsulan, gipangayuag, pasaylo, gibiyaan ang sala, nagbag-o na tas kinabuhi, si Kristo na ang atong gikinabuhi, ang iyan ang kiniaiya ni Kristo, ang atong gikinabuhi, ang iyang pagtuo, ang iyahang pagtuo nga iyang gipakita, pinagis pagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Maunay gusto ni Ginoong Hesus, maania ka nato. Kana bang parihos iya nga dili gyud siya magbuot-buot sa iyang kaugalingon? O niya, mapasaylo na ang sala. Then madawat na yon ang gasang Espiritu Santo. Mao na to, wala ba kamo mahibalo nga kamo ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga naa nagpuyo ninyo tingali, wala na ibalo ana. Gibautismuhan lang siguro tubig nga wag yun kay balo nga ang Espiritu Santo mikunsad ning puyo. Muna ang naitabok kang Ginoong Hesus, doon na Espiritu Santo ning kunsad. Mupuyo. Dinhi sa atong lawas ang Diyos, pinaagi sa balang Espiritu. Bosa, dili na ta magunahunang kita pa'y magbuot sa atong kagalingon nga gusto natong kaunon, unsa itong gustong imnon, unsa pa'y atong pagabuhaton. Kinanglan ang tanan alang sa paghimaya sa Dios. Mauro gini ang mapuslan sa atong lawas human kita ning tuo. Kay kung dili ta may gala makigsuunan, musunod ni Ginoong Hesus, pwede patang mamatay. Kini atong lawas mamatay mangyapon ni. Bisan pag mahimutang balaan, nangamatay man ang mga apostolis, magbalaan man to sila. Nangamatay man sila. Pero ang ilang kalag naluwas gikan sa pagpakasala. Ang makatalagmanon kon ang sala, ang kalag makasala. Mamatay gyud. Ezekiel 18 versikulo 20 mabasa nga ang kalag nga makasala mamatay. Busa nagsulti si Ginoong Hesus, ayaw nyo kadlukin na makapatay sa lawas nga di makapatay sa kalag. Na mao man ni karoy atong kabalak-an gyud karong panahon na pagkadaghan kay mahigalam king sunan mulapas na lang. Mulapas na lang sa balaod sa Dios. Mulapas lang sa mga pulong sa Dios. Para lang pagsalbar sa lawas nga dili mamatay, pero pinaagis pagpakasala ang kalag maoy namatay. Adlaw rong ipapahulay na idaghan kayo makigsuunan nga nasayod na. Nang adlaw ipapahulay, dunay mga lagda ni ini unsaon ni pagbalaan. Pero wa magtagad. Tungod kay nagunahuna nga ang lawas maoy pinakamainong danon sa nga tanan nga maampingan nga dili yun yung mamatay hangtod pag-abot ni Ginoong Hesus, maog yun na gina-handom sa tanan ng mga Kristohanon. Maunay gihandom. Makakita yun sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Maka-appeal sa rapture, maka-appeal sa paglalin. Ang lawas may gala mo'y siguruhon, pero wata kay balo. Nga ang kaaway sa Dios nagtinguha nga patyon yun yung atong lawas. Daghan siyag mga paagi unsaon ay pagpatay, di lang sa makalamidad mga higalam kingsunan, di lang sa mga aksidente, di lang sa mga kamatay balatian nga manakod na katilaw na taan ng pestilence, pandemic, nga tibuok kalibutan, balatian, higala, muna'y gitawag og kamatay. Patyon pinaagi sa gira, patyon pinaagi sa mga balatian, muna'y bantay ta kay ang atong lawas, higala, kapital puhunan ni sa tanang aspito sa atong kinabuhi. Kapital ni sa atong panginabuhi. Alang sa maginikanang doon ay makabataan, daghan kaayong di na kapangalaga, di na kasimba sa adang tinsimba, di na kaampo sa panahusting ampo. Tungod lang yun sa kawadon, poverty is one, usas mga hinungdan may gala, nga daghang

0: Higala inyo nabati ang Tolomanon Bible Expose on the air. Og kon kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Dios og magapanalangin ka na itong tanan.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kaudlipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.